mar. Sundawan ya sin tatuma. Robert, ay trashita. Mamu suara har. Fale basar hawar manga, se basar hawar manharaji ni, se basar hawar mishita. Kedi menit se dunia. Timda, wakti lere dunia. Tamizak walang mas, walang asyakar nis, walang haram.